man lagi ko bahal po basta hilas kung ang totoog mo'y mo reklamo kay nagjinilas tinubod pagkahagas na naman enohani unyagwa ng kuy kwa taon sa una lang kung ani disposable pwede ragyot ko biyaan sa ganus ah wala kuy assurance kakit ang guha kanunay pusa dili ihapon mo buhi bisag inana kung mang dili mabiyaan bisag sakit na